0: Bimijo gbera mi se mi pata. Alo. Nabi. Ho gbedura mi o. Alo.
1: Bada gbo.
0: Won ko ji ju e.
1: Ho gbedura mi se.
0: Ah, wo ya ya.
1: If you like when boss so la kala kala kala kala ni.
0: Enya wa kan wa. Enya wa kan.
2: General.
1: Ko ku ya bo ro wa se ko ko ado gbere na mu ro.
2: General.
1: Agora.
2: Eh o ya o pe du ji la.
1: Papa ni ro.
2: Enya wa. Enya wa do boki simila. Eh bon ya ora antenne.
1: Dogura filo kudo ba faso jire.
2: Oh wala.
1: Afilo welo adoro. Amena safra pipi akoro, wena pobre so tole piu piu. Ebe ko ito ko ba to gure jaro. Ya ni se ko mo gbo yo ni amere na mulo.
0: Meko.
1: Be ko jito wa.
0: Mi ona le gade to.
2: Lo jo adina bia.
0: Da da ruti wa da ruti. Daruse ore.
1: Ikitibe yin jalo dole be koji mo.
2: General.
1: Ago.
2: Ame pata pata.
1: Eh, pata pata ni ta chi fa fa shop le ke ganda pa sa le tura.
2: Wa pata ho.
1: Ke yo ke ko lo.
2: Oh wa na lo.
1: Bye bye.
2: Bye bye.

kwa utuane jejino mano tonyo mano sayano sole sana le duwe le kwame le bie ncholo le jame tere ba kituwa dena ma adu gena ngwa dogwe na famia na miwe utuane jejino mano tonyo saya awe achubo na miwe

Fino le ti poko le le se ben ko le kanela fe mo be nsi mo ajile bobo bo kwa gba jabe wona ya mea mama jeri ma ko tu be no da ti won eh eh oh we a do le ti poko me pata kike ni si turu hagbe ajile manu ponyo manu saya na mi mi wa jeri mo le duwe lo wa mi nto wa yen ko pa me ti la wa ti tu ajina mo takala ba joge na ma yin popo mere gogoro won jeri yin popo mere gogoro ba le duwe le wa me ento wa me gbe kuwe le

ka kokku angelo no le se meme ko ami dogbo na gba kujo fami yo patakeke le arodu amira oito mesa kokku angelo we trois de yeji na gba ku fami yo patale kanale fm o belu se moji deye mo duwe lo wa me le pien to gba yen kokku amete la ti gba de na ngaka dogbo na mo le ko ma ba le duwe antolo wa me ko ju gba de na mo amere ko jamu.